ngiyokulisa bule emabhokore ngawuye ekunikela khona oya kunikisa nyaka bekore ekunikela giriba elili bekore ubekore ndi kutubule etukutuki kuna ndi in Europa ule